En mijn me pankoon, etam hesa nekan, chai neka, ne iso itaha moi, inga moi, au tuka itam, etam ne kwang jesmo. En mijn me pankoon, pan umatuat jesvan, hak joi soi, nai taha moi, au tuka itam, kispihisat pas haki tahat, hak taha i mamkasmo. Nakput ema angayan, nen ema kahita yepakam. Nikus hita nanam itang alarwan, itam umay kya na yaka, obi itam umumi yaatot. Imimu itimay awit yaatam, nipumay kakoyokoy lawa it epel. Ispinip, ip umay sosok may tzatak may na kya kyao na. Hakami akakami umatang, kanikus hita hinsas ke ima hongubi yuyun. Nen ima, nikwang katit ak na ikinayan. Panitam hisat yesngo. Wawak mo yaw itam tukay mo. Panu ni ikaw bekha kami na nipu piti o ma. Pai nipu uyo iyo ma kapay. Nipu na ubi. Chay ni ikaw na pangkak nipu kuibatong. Talabay na katipte. Ni kuibatong. Puna nawak na. Puna skatewi kang pai na tewi baka. Nangam na nawak na. Iso haki ikwa auto taptang. Pai hak. Yep, itamu uyi takaput kapere on akang. Pas anja niikang hak, kuivate, nenam, lumahinta nekai. Puak yumai, somai, kwamai, enam, enang, naawak on. Puak paihak naapisat, soosok mui, sinmui, amangam, piutuvinga raun. Ne ovi ne panjang wani ka pekha ka me na na to kuiva tong anta yep itama me hak te nat ya ta ka na opang ka na ka am ka pere o na ka ye pham ne am i sete ka ne ngam sa ne yep sin me amangam yep itamam po itamam te mala yang ka me amangam ne so sok ma mangam na wa ka no his ne ne pham he ma lo ma hin ta ka po ma o itamam yu ku ya e pham itam a kha ka me nat po ta te ka yang pai pang ka ko ma po ema po itam pamahapi ema po itana kabum itam mga miya atotan nuk ansa na pekham po put aw pitu ka ansa na pay asni po kapas na po nguni kang pay na ha kay po nalbut kang pay na obi pang kapay kuspas ansa hisat itakwam itam mga miya atotan akami hakapi ema itam mga miya atotan itam mga hita makso ni hita hinchat kyan nuk na ansa pekha kami po pitu ka na ye po Pir imoy amamam ovi tsovauta, na ovi na amami it mata vitsatsayoma, ima kahita na kushita, hinchas kekakang ima na hongvi lalawan, katungva na kakami wa ikiwi yung mantan, po yung ima, imokwam imok, nam po ye pasraha, po hapi hinchas ken, put ima na atitiw na ye, tiwat akakami, put ak muhubas yan, na ye hapi ovi pasraha ima tiwat nanatiw na yin ang ima, hinak tootim, oi lalawan, po mamant, hita ima nova lalawan, kay put ima, hupino bat ima tiwi vayan, put ak sa itang pi hongwi yung, hupine siyo kat ako ah, na ovi ima, it yan kya kang ima may ne, tiwat ovi it matab ne, ima ovi, mamant, Hita hupino wa nanatew na ye put ak tewat ima na yesni yung ne ubi ima panyang we kahita na kushita pi ubi ima hinchas kya ne payasa ne ima mitewat matabe ima ne kyang hongvi yu kya kyang ima kachin akakam ikaw kya kyang ima yeswanta ne ubi na yasa ima mi matabe ya askwale